Lase malo khlengi tu se nangu blu ti dakpi achu den di sherwa ki la nangu blu in anrang ye khlengi tu la shu ya rin ki larim la dakpi sheri ke ki kor la tam yati jo ku tang sheri shabru ki lu dakpi sheri rikshin kor ki lu to tang zan di lu ti tang zalu ki lu ti jo ku tori kyan wa sine dakpi lu shabru ti dakpi rikshung tang lukso indup tap ki dakpi lu shabru ti la tanda dakpi sungkyup ki ko ki sila sing tanda dakpi sheri bi lu ning ba tang samba ti tor ne tang yomin drop ne tang no dakpi sheri nangla dak sheri kelarang lulangutang lusombu dakpi shero achunuptang ijinum to sase nyumurang thongino titap ki sang tanda dak pula chao tu gomala la nanguptang lungying bato yo zalutiyo tashi soluki lu shabrulu tang taru tiyo yanglung sangkhong tiyo la dakpi tongla la nangup mi tiyo la tine thune sungjop kyane jogogi sinel henge tulo shopin tanda dakpi sungjop marketing ta tingi pesa tiyo ti dakpi sheri luti tsugoi gi tsukane langi sirupti sanghak moko ne tang thupki dakpi keti torn gal sing salingi mala dakpu sharo in sirup tang shinda ku sharo in sirup sine mo she u shi trang dakpi ke indup tap ki dakpi sheri kela tanda dakpi sungyop ki goki dakpi sheri keti yarge tong goki sine thenge tolo shobin tang dila sungkyop ki gogi sine tanda radio senengin juno tu shiro ajunum tang ijunum tiyo teri la shobin dakpi lu shabri tiyo tanda sang torin drop tang yomin drop ne tang odup in sinang tanda ti show mi tiyo juno tu para dakpi kong tui mura lam ne gyo record kyan jang ne gyo ti ne gyo lung ying ba tiyo sungkyop kyan ne jok jak sing ting la dakpi piyaza tui sang dakpi sheri lu ti dukoy nok rishung dakpi sheri rishung ti dukoy nok sine hako ki tanda sang zandi tiyo la shorge tonggu shabru shabru chambu tang sile chambu mi tiyo tenga chalne tine ungu lukso sang thongino di lukso ti dakpu sheri la ki sase semduki tamne in sila sising dakpu shero in sikasima dakpi tamne meshevu shorge sile shabru tiyo chambu meshevu sirupti dukan la singte ngwasa chinge sang thongino dukane tanda shio mi tiyo otu parla dakpi kiduk nangla mesi nang yamba kiduk nangne pepshune sili shabru shorge dakpi tashi soliku lutiyo talutiyo zalutiyo lopula se hurta ki kogisi tarungde dirimbala luchik joku lase sendro nang